Kailasa ka, sunyi ko sa mo ne mahera banna lagi. Ha, inrapati maras nalaila. Lagi banna lagi.